Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kaya. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

dito kita ni nga YFM. Ang manis! Ang kayang! Araw pa kita to perindang. Ato ya, ulat-lat! Woo-woo!